kulalele maume ngulalele maume yonse kangwanga kulalele maume ngati ngati yili unzwe mulele ngati ngati siya jamulele manyamalike vifa michozi wa demika.

Kitabu fɔlɔ. Eli bɛ Ala kunbɛn. Eli sera Israɛli ye kulu la min kɛ, a donna kulu wo kɔnɔ ka sigi yen. A filɛ matigi bɛ kuma sera a ma ko, bɔ kɛnɛma ka e lɔ matigi ɲɛ kɔrɔ ka tugu a bɛna tɛmɛ. Tan matigi ka tɛmɛ, fiɲɛba bɔra ka kulu furan ki. Nka Eli tun ma fiɲɛ, matigi tun tɛ o fiɲɛba nin la. Fiɲɛba tɛmɛnen kɔ, dugukolo yɛrɛyɛrɛ la. Nka Eli, matigi tun tɛ dugukolo yɛrɛyɛrɛ nin la. Dugukolo yɛrɛyɛrɛ tɛmɛnen kɔ, nɛma nana. Nka Eli tun bɛ o tasuma la. Matigi tun bɛ o yɛ tasuma la. Tasuma bɔnen kɔ, o bɔnen kɔ, tasuma tɛmɛnen kɔ, mumugu kɔrɔ bɔra. Eli ye o mɛn ye min kɛ, a binna dugu ma ka digiriba meleke a ɲɛda la, ka bɔ ka lɔ kuru wo da la. An matigi ka kuma le bɛ nin ye. A la tɔ ka tanu. Ayiwa an balimaw, Eli ka Ala kunbɛn ni komi bi an ka mɛn kitabu la, Ala tɛ waso la, a tɛ kabako la, a bɛ sumani de la. Eli ka matigi, a bɛ matigi kunbɛn ko a bɛna bɔ a dugu, k'a bɛ matigi kunbɛn min tɛmɛna an ka mɛn. O ko fiɲɛba cira ka kuruw ci. Eli ma bɔ. Dugu yɛrɛyɛrɛ la, Eli ma bɔ. Tasuma wulila ka yɔrɔ dan tɛni tasuma ba ye. Eli ma bɔ. Ka sɔrɔ sanji mumu nana, yɔsuma nana. Eli ka lɔn ko nin matigi ta tɛmɛkan le bɛ nin ye. Ala tɛ ko b'a la, a bɛ sumani la. Eli bɔra ka lɔ kuruwo la ka kun biri ka ɲɛ to dugu ma ko matigi bɛna. An balimaw, bi diɲɛ kɔnɔ, adamaden bɛ taamasɛnba t'i le kɔ ka ban dusuma t'i ta kuma la. N'an ko bi ko adamaden dɔ nana bi a bɛ koba kɛ mɔgɔw ye, jama bɛ giri ka taa ale fɛ. Ah, ko a bɛ koba kɛ dɛ, Ala ka mɔgɔ ale bɛ ka mɔgɔ lo, u bɛ giri ale kɔ. Mɛ min bɛ kuma d'i ma fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw dusuma, u t'ale jate. Bi Eli b'o fɔ an ye a ka kitabu la bi. An ka taama dusuma kuma kɔ, o ka fisa ni koba kɛlen ye. A k'i wuli jatigini, a bɛ bɔ o la. O kosɔn bi matigi ko ale bɛ dusuma kuma fɛ ka tɛmɛ koba kan. A k'i sigi ka dugukun suma, ka a k'i suma ka faamuni kɛ, ka sɔrɔ ka diɲɛ ka diya lɔ. An k'an tɛgɛ bi ka min Ala ka ɲumanya ma, ka min an ka dusukun ta kuma fan fɛ ma. An bɛ ko gɔnman fɛ, ko ba y'o fɛ. An tɛ sɔn dusu diya kuma ma. An sɔn tɛ yɛlɛma ka diya. An bɛ Ala ka lɔ ko Ala ko an bɛ koba kɛ mɔgɔw ye, ka koba kɛ ka lɔ ko hali Ala kelen lɔ. Ale Ala ka mɔgɔ lɔ. Ala ka lɔnniya tɛ koba ye. A tɛ waso ye. A tɛ yɛrɛyɛrɛlen ye. A tɛ mankan k'i ye. A bɛ dusuma la. A bɛ barika la. A bɛ hakilisigi la. Ani kanuya ka dafa ɲɔgɔn fɛ. Ala k'an sabati k'o don an la bɛɛ gɛnkelen la ka faamuni kɛ ka kɛ dusuma ye an matigi tɔgɔ la.

Kitabu Flana. Kitchen down ye Israel ye kitchen ka lili ye. Ambalamao. Nebe tien fo awo ye kita togola. Nete golon tege. Akisin barka la. Neba lon dusula. Ko tienlo. Ko siga ko nyana tige se ba. Ane dusukasi. Benne la kateme. Ali ni dangana. Ka ni frank kita la. Neba min zifu koton. Nebe son woma. Ule kita ka, uye ni alaka mogo uye. Alaka uli lado aka dana yala. Ayo, ayo aka masaya di uma. Kalamaya siri na uye. Kalale siri na uye. Ufa kura uye kita, ufa kura uye. Kita debe okuna. Ala tunumbe, sambe, amina. Amati alaka kuma le beniye ala etoka tanu ambalmo pulkane ki ama bi ka kodo yiran la akwale me alaka ke diman fo bi jifo ka jisere ka lili koson akita ka landati ni bonin koson na le dangala ka don gahama a capital le ma ka jifu danga iserden u danga alaka ko temun ba wulu fe ko to ka ti alema ample be ambe bala an ka sabari polko an ka ya to ko nyini an ka anya fe to ko nyini an ko to ko nyini alaka duwa wulu la ambe jama ambe jama sun men lebi akadel kun be oyie ka bak alama alaka adon dem be kisi ka gumi ka obe kisi mi ko ko alaka udang alaka obe kisi adon ne tika kin na alaka nyu yete an pol belin fo bi kan ka to alaka kamia la andamante bi amba fo bi ko ko ay ko alaka nu danga alla ti ka mo danga mbalmo ay tabari danga ti bo alla adam din to ko alaka fo atomi ka alaka danga ni alaka nu danga alaka ifuna danga ifuna adam din lo e bo yoro e ta yoro e ta lo ni alaka belo e ka mi fun ala ka danga ne obo yo ta ta o mo lo kisin be ala fe ka dambe ken kelma kanto la fo ala ka ya fama ne ka ya fo lu ma ya fo le fana ma kuma din to fo a ta yor ma wannan ka kuma gumun fo e fana be kuma goma la abite ala fe kan ya ki motel ka temanta to nyoka adam de adam de

kitabu sabana kibare dima mato senu ka sebe yiri betamana gika otumana iya fo akaka nden oye aka don kunu kono ka tabatre nya sanenika jama labla atra jama talanko yiri yela kuluka akele ka fa ale daliye wala sira minke akele bitura kunu kone tara yori jan gike man kela gikuru tumba tumbe bali kata katugu fuya babe okumbena dunu kasi tumana yutamana gika kata ofei kanu ya yeminke okona filila oko mo jado be nananfe otirana fo ka kule uyonen be yuzu kumana ofe aka jagwaria nedo okana sira pira jabiko mati nele do atone ka tama jika kana efe yuzuko pira ma yuzuko na pira wula kurun kono ka tama jila kata yuzu kumbenale aya yemin ke ko jima ma mala kana lefe asirana aya yemin ke abije gila aperna ako matigi ika nikisi uyonan be mati ya bol sama ka fie sama ka fwai ko ngoto ton e dan ya ka dogo oya na ka don kun kono anu fie lola kurumogo be tun birla koro oko ni aladen yerele amati kita ka kibadin lebeniye kita itoro katan.

balima. Ɛn balimaw, kibaruden fɔ laban la n ka Mati a ka fakɛ wele i n'a fɔ papiye ka yiri wele cogo min na. An dɛsɛlen bɛ kow la, an tɛ faamuni sɔrɔ an ta kow la, an hakiɲami bɛ yen. An b'a wele wo ka taa fɛ a b'an bɔ sama k'an bɔ an ka dimiw la. A ka sebaaya kosɔn. An fa bɛ gana na, i ye tɔgɔ ka saniya, i ye fanga ka se. I sago bɛ gana ka kɛ diɲɛ na ten. I ka tɛtɛ balo di a ma. Min bagara ma an b'a kɛ to, i k'a kɛ to an ye ten. I ka dumuni kɔnsɔn, i ka kisi ko ju ma. Amina. An wele da la, maa min an b'a fɔ, a di Mariya Yasuko b'a fɔ. Ne fana ka ne fana min fɔ, n b'a fana fɔ an ka mɛnni kɛ kosɔn. Ala k'an dusu kelen ye, k'an kɛ danaya kelen ye, k'an bɛ fara ɲɔgɔn kan, k'an ɲɛsin Mati ma, k'an bɔ diɲɛ ka tɔɔrɔ la, k'an don a ka gasa ɲuman la, a ta ɲumanya tɔgɔ la, Kirisa tɔgɔ la. Ala k'an bɛn Mati tɔgɔ la, an bɛ tɛnɛ gɛrɛ badenya kɔtɔ.

siye oni niye e Amerike Jezu baba du maria inu. E ba meko, e sa meke srangabo ou sa, okra nyan kien kun, ofa manya miye, e sa miyame ou. Srangabo e yo, inwa mfa miya niye, mfa I jo, na be timingan radio nou, e sa miyame ou. Ame bla, li ke krokla ou sa, be suan e be si yo. Bla, wafo ble, fa manya miye, fa kisa manzi nou, ma be ti nyame ya niye, wa I jo, ma be ti nyame ya niye. A fo blef a manyamye, adumaye nyamye liyen, nyamye kusu, oyo liye, manyamye bobo, orame su.

0: Suala zini yamba.
1: La zini yamba.
0: Ar suala kweno go amatye song sengul se.
1: Suala yamla duwa wada.
0: Matye sak pila na se. Gwomduluk pisila yibu. Nsing gwomduluk pisila yibu. Nti ba pista la ta. Lidi kelege. Depore. O modoga w karambisa. Tepche kogolga ndeng tori. Ti menga yal sin nan kulus neba. Obson wan kulus neba se. A jejiru tanga zuku. Kenga. Nan puse. Yung wan pa mob la be. De top karambisa kogolga. Da pa manta kuma suka. Ti ko wiga lengda. Ti sobra wed lebende. Beo san wan kolor vengre. A jezi kena koma zugu. Mbaba serba. Obsen yenta jezi ken koma zugu. Rabe nyoka karambisa. Obteme tia kima. Tobnan sing kialanga. A jezi yele blame. Basi yam yara. Ya mamenga. Da zwe rabe miye. Ta pie nan luke. Swala san ya nyamba bi kom nore temken ko mazugun sere a jezi ye la la me wa ta pierre yi kolga insing nken ko mazugu mbaba sa da jezi la sobra san da vuru su nyinga rabe myo kala me ta singlisku anan kelme Swala fangima a jeji wenigun tudab nugu ngada yela teb kidig soba fo yom yora bunyinga obsenke kolga pura la sobra senyoke senda beb kolga pura fa ngom dab tori yete sisida yam ya wenan biga ar swala